0: D3 Bio
1: nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
3: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
3: Masinug.
5: May diabetes ka.
3: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Ito ang K5 News.

0: FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Puro de los pueblos.
2: Alas sa 8:09 na. Balik na po na rin sa ito kapag panaguban-uban ha. Kinigapon si Kakipay Bernie Campos, kanunay ka Mighty C. Detex 500, Detex Kopi Mixo, ganda Trebayo Kabuso.
3: Kini si Kakipay, Atty. Ronel, kanunay na ka Detex 500, Detex Kopi Mix, D3 Bayo, Ugspor Bayo, Detex D Palubos.
2: Atong balikon, atong gi-welcome trends, ang ato ang mga KSS members o mga pesyales from Macanlaon City. No. Ano, dire sila sa Makiti.
3: Oh. Galing sila dire sa Kibay.
2: Ah, dire gabi sila nang tulog.
3: Ah, dire sila nang tulog.
2: Ang uban dito sa ENC. ENC Tourist Inn. Ah, dito ila ni Ma'am Chuna. Og ni former mayor ENC Erwin Agustino.
3: Si.
2: Das may ayongon. Morning po di Ma'am Judilo. Og ni Sir si Eljon. Ah, niya sayang mga ginikanan sa side ni Sir former Mayor Erwin og sa side po ni Ma'am Chuna. So good morning kaninyong horror.
1: Puro de los pueblos.
2: Dari sa tasatuang
4: aduna ba kabuy mga pangutana kabain sa inyong mga personal legal issues o guban pa aniya na ang programa nga makatabang kaninyo ipatayag kini sa Tambang Legal.
1: Tambang Legal,
4: kauban si Anthony Rodel de Palubo. Tambang Legal.
1: Tambang Legal.
4: Tambang Legal.
1: Tambang Legal.
4: Anthony Rodel de Palubo.
3: Mayong buntag Sir Bernie ug Attorney Ronel. Mangutana ra ko, attorney, kaniba amo ang silingan? Wala na ko ni tinggi. Kay ug mahubog, magsigi ug ari sa balay. Nya, bisan dili na ko padayonon, musaka judya sa amo payag, bastos kayo kay magsigi yaw-yaw. Sir, unsa may akong ikaso anin niya? Tabangi ko, attorney, daghang salamat.
2: Kaya wa eh.
4: Tambag Legal.
1: Tambag Legal.
4: Attorney Ronel de Palubos.
3: Silingan, wala ni mo tinggi. Niya magsigi ka hubog. Muadus niyong balay. Gihasol ka na pag-ayo. Kung wa mo'y relasyon, kung na mo'y relasyon ana, pwede ni mo na siya ikiha sa bawsi. Kung na former ka relasyon mo, kung na mo'y relasyon. Pero og wala gyud silingan ra gyud mga plane, unjust vexation na siya. Una siya kaso sa unjust vexation. Nabang ginahasol-hasol kan. No, na annoy na kapag ayon niya ba. No, nahasol na jud kapag ayo sa iyang gihimo. Pwede na unjust vexation. Patawag sa nimo na siya sa barangay. No. Dayon og dili gyud siya moundang, dili makigsettle kana. Pwede kang mo-file sa MTC og unjust vexation.
2: Kana nagpadala babay na?
3: Babay.
2: Why ba na? O pagibutang?
3: Wala po siya niya gibutang. Hasulan na gud siya.
2: Kursunada ba pong salingan na ninikahubog mo sa akas balay?
3: Oo, gani.
2: Para sa itong ako na ilhan.
3: Amo ba?
2: Nabasya gili hubog, kalit lang suod sa kwarto.
3: Siyempre ka nilang nalig eh. Sa kwarto gudin mo mismo mo sa lot? Sigdili hubog?
2: Bisagdili hubog. Sulod sa kwarto, masulod ang CR. Magsusi-susi ba?
3: Amo ba mo na yung upuan?
2: Mga gamit-gamit. Unjust, gapo na.
3: Unjust vexation.
2: Trespassing. Wala may trespassing, no? Wala man.
3: Kuan
2: unjust vexation.
3: Trespass to dwelling.
2: Trespass to dwelling. So, murag ka delikado na, madam, da. Nga nung grabe ka kursunada siya ni mo.
3: Ano, wapon yung gingin mong gudong, ba sa relasyon sa una, inana ba?
2: Inana ba?
3: Nga murag dili pa kadawan.
2: Huwag na ikural, ikatrangka. Unya panira. Problema kay huwag na i-relasyon na mauna diha niya. Sa inyong relasyon, imong gibiyaan, nasakita na siya, aabot na dayog abogado.
4: Tambag Legal.
1: Tambag Legal.
4: Attorney Ronel de Palubos.
3: Tambag Legal. Hatod ka na to sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
2: Okay, alas sa 8:14 na mangigala sa ito ang pagkapanaguman-uman. Grabe turns eh. Kining wildfire dito sa Indonesia ba?
3: Abot
2: nakahasol. Oo. Kita dali.
3: Ano ba?
2: Uban gali sa ato, nag-Christmas na. Kamantay ka sa init na to, sahay.
3: Wala yun ang kainit dito?
2: Grabe.
3: Pero wala man ko kayo kamantay lagi ng marag ngiob da nga na. So dito sa Cebu, grabe.
2: Sa Cebu.
3: Nga nung dito man sa Cebu, dudugol. Ano ang sentro dito? Dito paingon ko ang hangin nila?
2: Tungod man good po ni atong hangin habagat man good. Pakita ra good ya bo, ang kwan bo. Ang katong wildfire dito sa Indonesia. Dool ra magun ang Indonesia na to good.
3: Indonesia?
2: Oh.
3: Dool
2: ra na. Unya, karon na mga sukin ting paminaw. Ang nahasol kita. Gani sa Cebu, gikan niya itong Milabeng at Lawtons. Ang tod karon, wa sila'y sa balera. Ang klase. Wa sila gipadto sa eskulahan. Netong nga Milabay nga mga semana mga higala, ang mga estudyante wa gipadto sa eskulahan, kumikan kay dunay hulga sa kanang pusil-pusil sa mga bata. Karon tungod sa aso. Nagikan mga kaigsoonan sa Indonesia nga makadaot ngadto sa immune system sa ato ang mga kabataan. Grabe nung kinaiyahan, no?
3: Muna.
2: Advantage unta nato mga higala. For example, there is Pilipinas turns. Muna'y advantage mananom tagkahoy kay mupugong sumaha. Pero naka-disadvantage o gadunay sunog. Masunog ang lasang. Mabihan na katong sa Amerika ba to turns? Katong dugay gid kay nahuman?
3: Oh.
2: No, sa Amerika to, no?
3: Katong dugay kay nahuman. Nga. Interstate na, apil na sa labang sa laning state.
2: Oh, unya, doon ay simbahan dito nga wama apil.
3: Oh.
2: Unya, nigawas galito ka mga istorya-istorya nga katong usa ka komedyante, nagbugal-bugal pod.
3: Napil pod yung balay?
2: Napil yung balay. Katong nagbugal-bugal ba? Blasphemy ba?
3: Oh, gani.
2: Oh. So, manggawas na ba na? Kining sa Indonesia karon, wapat na kabalo, turns o ga, basig doon na po'y nagbugal-bugal. Oh. Sa atong kinayahan, o dili ba ka mga kaigsunan sa kahit saan? Kaya ang nahitabo, mga kaigsunan, dito sa Nepal, turns, naraba po itong usaka kuhan. Katong komedyante, na nagbugal-bugal po. Resulta mga higala, di, gibaha sila. Oh. Kanang mga ingunana, mga suking tigpaminaw. Advantage yun ta. Nadaghantag kalasangan. Why problema? Pero ang disadvantage, kung masunog mga kaigsunan ng kalasangan. Ikuan ko no palihog na tanog mo. Itong ipakita o makakuha mo diya sa kanang YouTube. O diya baka sa Facebook.
5: Foro de los Pueblos.
2: Ano ka ron? Grabe mga suking tigpamino.
3: Ako nakabantay rako sa akong kagalingon nga ga, mura ba o diligyod nagyo something ba nga
2: smell
3: mura taog di kasabot nga mura taog ubon mura taog sipunon pero
2: natalawa o
3: tungod sa vitamin C dili lang gyud kaya siya kagawas pero dili gyud nagyud ay something sa tong hangin ro
2: sinan ka o sinan mo ni ana tanaw ra gud ang kalayo mga sukin tig paminaw o how much more sila diha o nga duol na kayo parte daghan na nagpatay ana
3: oh patay nga tao og hayupan pod
2: mga talawa o. Nangabot, nangabot na mga balay-balay, mga sukin ting paminaw. Di na yun madala, turns ko ano?
3: Tubig.
2: Tubig? Oo.
3: Tungod sa kainit yun sa panahon. Tungod sa kainit. Gamay yung sikil, ano ilagi.
2: Oh. Di ta makasabot na karun.
3: Ang sitwasyon, gani na mo, din na sa aong ron, sa kong area, murag yung summer nga katong mga May, inana, nga walay sagbot, laya yun tanan.
2: Wala na?
3: Oo, oh, wala yung gagreen. Tablo kagbis-bis sa mga utan lagi. Makuha na lang ko usahin ko nga, di na lang ako, kanina lang last nga utan, di na kumutan ng usob, kaya nga no, magpalit na lang ko sa bakong kada Merkulis, good for 1 week nga.
2: Tanawa to, sa utan. Marag imperno.
3: Kaya baling pagkahasula kaayo, baling inita, lagod kaayos panahon.
2: Grabe! Ang mga tanong yun sa tanawa.
3: Ah, grabe yan, nakadako sa sunog, no?
2: Marag sudan. Ang mga tanong yun ni Abo niyo, wala na nangalaya na mga suking tigpamino. Sinan mo ni Ana?
3: Init yun kaayo.
2: Yan saan ba pagpatay, ana?
3: Adili na matabang og patay itong iyon.
2: So, magpaabot na lang yun o gagano sa amukuan.
3: Maugdaw.
2: Oh. Sinan mo ni ana mga suking tigpamino?
3: Ang mahimo, ana nila, halimbawa, kung lasang, hingagawon nila og paspas og cutting o niya ikuan nga naay space. Pero og dako na gid kaayo, no, natawa, gamit ng helicopter para...
2: Mamagyapon na, katong dito sa Amerika.
3: Yun na naman po ito.
2: Yeah, yun na. Suspila rin itong tubig, mga suki, tipoy mo na, di pa makatugdan o makatugpa itong tubig, mga higala, uga na. O, musagol na ito sa asunaan. Mm. Sa money karon, di ta makasabot ang mga kaigsunan sa Indonesia wildfire. Sa Luzon na mga suking tigpaminaw baha.
3: Ha?
2: Grabe. Dito mga kaigsunan sa Nepal, mga kaigsunan ng ice na tunaw. Oh. Resulta na siguro ni nato mga higala, ay. Tungod kay gipasag na natong kalikupan. Ano yan? Tungod sa pagkamakasasala sa tao.
3: Muna ni mga muna ni signs of the second coming.
2: Pero man eh, kanang baha karon na mga suking tigpaminaw sa Luzon Times. Gipamukhag yun na sa kinayahan. Nga iulit na lagi ninyo ang korta sa flood control kay para mapugnan-pugnan nato ng mga baha, mga higala nga musulod na sa siyudad. Oh, mamo na. Ipamukhag yun na sa kahitasan o sa labaw nga makagagahom sa kalikupan o sa kahitasan. Oh. Tungod na mga higala sa sobra nga pag pangawat. Sobra sa pag-abuso mga sukit ng paminaw. Pero may nalamang tadere mang higala kay layo na tadere sa dumagiti ton.
3: Layo. Pero na, ang grabe ko no, Luzon ko no og Mindanao. Ang grabe sa haze ba?
2: Apil.
3: Pero ang ano, ang Cebu ni deklarar og walay klase.
2: Abot lagi dito.
3: Yang anong kita wala tayo ni deklarar? Wala ra tayo abot.
2: Di raman kay ta apektado gyud.
3: So mulikay gyud, may gyud ning lugar sa nato no kay mulikay raman mga bagyo mulikay.
2: Mulikay.
3: Wala po kay ta diri baha, nalagsara.
2: Ang ato lang diri og dunay mo patay Amerikano po patyon. Binda nya tulison. Mao lang na diri sa tuwa. So mao na diha mga sukit ting paminaw. May gali diri sa tuwa kay layo-layo ra. Onya kan pod kanang murag ang ato pong lawas. Nakapangandam na punta. Muna nga, ay mo pagtiktihik niya palit o vitamins eh. Mugyod ni manghigala ang ting vitamins na ito, Tons. Vitamin C! At ito gini tumaro na manghigala, vitamin C. Apila na lang po dato manghigala o D3 bio, kana. O DTX 500.
3: Inom gyud mo ron, kayo kanang masimhot nato ng aso nga daot.
2: Kanya, kung doon ay
3: daot yun ta.
2: Kung doon ay fish mask yun. Gahapon lagi nag-drive kong motor.
3: Kalimutan naman kong fish mask, oy.
2: Kinaniudto ko. Pagawas na ako, balai na, oy. Buna nga, kabantay ka sa unang helmet na ako nga, wala man to'y ana, ali. Kaya mag, ana, sunglass. Oo, niya. Hino, hindi lang sa ako mag-fish mask. Kay, madaraman sa bungot sa akong ilong. Pugna naman ang mga abog. Ay, advantage ba yan na, Tons? Kareng inyong mga bungot sa ilong, usahay, malipat ko, ako maibot. Pero mas maaday, guntingon, mudaghan ang mga higala kay muna mo pugong sa abog.
3: Guntingon, magandang
2: mga. Guntingon, sa'yo ba ito ako nasakit rin? Nasa grass fire sa Bohol, tungod dyan na sa kainit sa panahon.
3: Ang Chocolate Hills. Chocolate Hills,
2: nagsunog
3: man po.
2: Mapunan.
3: Wait din naman kung initag yun. Kaging kayo ang mga kuan. Kaging kayo ang mga sagbot.
2: El Nino na yun eh.
3: Muna ni El Nino.
2: Kesa una. Inaron, ang samataron, August.
3: Actually, gibalik ko naman kung ni nga, mga kani, September, paingon na sa first o second quarter na po sa 2027, mag-il ninyo. Ano ipait kayo? Ang makatong mga wala kayo yung source sa tubig,
2: samot kayo.
3: Kahubas.
2: Samot kahubas. Talawa, Boholo. Boholo. Abo na. Kana mga sukit tigpaminaw. Kana siya mga higala. Nay kwanda, nay kipaybrewan si ka kipaybrew? Nay ka kipaybrewan? Karon? Haman ron? Ano pa dia? Sige. So, kana magod siya mga sukin tig paminaw. Kaling nga mga sunog-sunog bisan sa Bohol o gan dito sa Indonesia turns. Di man ingon nga kana mo siga lang tungod ka init. Do na gyoy something nga kalayo. Di ba? Na ba kayo naghaling-haling? Sigarilyo. Inakog na akay, i-play na to ang kuan. K-5-1 ni K-5-1. Yan, yun na mo na nga. Labi na karo, mga ginikanan, Bantayan kay katong milabay ng mga atlaw na po'y sunog diri sa tuwa, mga kaigsunan. Tungod sa kainit. So, dapat mag-amping ta. dapat ta monitoron nato. Labi na kana nga mga bata diha, unya kita pod nga mga hamtong. Maka ang uban kay kusukay mo yup-yup og sigarilyo ton. Unya pagkahumana, si chulag lapay diha. Sakuan, kasagbutan.
3: Si Ortiz Patimao, good morning mga sir. Listening from Malabuyok, Cebu, kusog kaayo ka sa among stereo. Stereo, gano'y ay si Patima.
2: Oh, grabe.
3: Salamat diha, Patima. Si Jeffrey Pastor, morning mga boss. Good morning sa mga naminaw ron o nakakutaw o detox coffee mix nga nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bisita niya ko diha sa K5 Dumaguete mga boss, Kiss FM, Manhuyod, 97.3.
2: Sa taga Manhuyod, huh? Labi na sa mga naminaw sa Manhuyod Public Market, available ang atong detox coffee mix sa Arthur Store.
3: Manhuyod, Arthur Store. Arthur Store sa Manhuyod Public Market.
2: Ah!
3: Yeah! Okay kayo?
2: Okay kayo? Ah. Ah, sige, onya na lang i-play. Hinumdum na ito, onya po. Ah, kayo, diretso-diretso sa amin sa mga isyo. Paunay karoon na mga higala. So, magmatngon. Kita, kumpiyansa pa kita nga. Huwag mandari sa ito, pero wata kabalo. Oh, di ha, oh. Unahan, ay sagbot-sagbot niya. Itsahanag niya, sigarilyo niya. Upos.
3: Oh, actually, mo may problema.
2: Kay gamay na lang yun kayo. Tungod sa kainit lagi mga sukit ng Paminaw. Kanang gamay na lang, come here ba?
3: Oh, kaging naman yun kayo. Oh. So, may itsahan na gamayng baga. Sulaop na.
2: Okay lang unta. Kanang nanigarilyo mo, na masunog.
3: Sunog na daan ng baga po na.
2: Ha?
3: Yan, sige pa nigarilyo, sunog na ng baga, anak.
2: Nakoy amigo pastor sa una, Atilio Apelido.
3: Ha? Huh?
2: Siya, ay mo ka problema. Kamu nga manigarilyo, hay. Ay mo ka problema.
3: Mm.
2: Kay karon, kamu pa'y sige suyop-suyop na ng kalayo.
3: Mm.
2: Oh, sa sigarilyo. Mm. Sunod, kamu na'y guk doon sa kalayo, sa impyerno.
3: Baling nita.
2: Ha?
3: Baling inita.
2: Sa ato pa ka ng manigrilyo ay dahil posible din na maimpirno.
3: Dakog, takog chansa.
2: Ha? Ay, di pa siguro.
3: Ha?
2: Di pa siguro.
3: Bisyo. Takog chansa.
2: Eh, ano dakog magchansa? Bisyo.
3: Bisyo man. Bisyoso man.
2: Nya.
3: Nya ka ng manigrilyo. Kuan man na, na naman na, musugal, mukuan tanang bisyo man na, pilan man kasagaran.
2: At dili ang
3: dili
2: pagka,
3: tanan.
2: Dili ang pagkapanigrilyo. Ang pagkahimalaya, Jay. Oh, sana. Talamadje.
3: Talamadje. Tanan na.
2: Ha?
3: Tanan na nga bisyo. Mga apil. Kahilayan man na sa kalibutan.
2: Apil ang talamadje, Tarns.
3: O, apil.
2: Ah! Ah, yun na, Tarns. Yan na. Apil na, anak, siya.
3: Ha?
2: Ano na, na. Apil na, na. Ibigta mga sukintik paminaw. Oh, matmon lang yun. O niya, karoon na mga kaigsunan, mga pahimang noon nato ni hatod sa MITC, nga mo inom, good po tao, daghang tubig.
3: Dante Abrosaldo, good morning sir. Shout out sa mga Easy Ride driver Dumaguete, Cebulan Road. O, numinaw gaya na ito mga Easy Ride driver sa Dumaguete, Cebulan.
2: O, kamo mga driver.
3: Oh, kamo mga driver. Pag face mask mo, mitras ka biyahe.
2: O.
3: Kaya ablira ba na inyong mga skenan?
2: O. O niya, tanawag yun ang inyong kuhan, ha? Mga pasahero, kaya doon ay ibang pasahero ito, kusukay man na bako.
3: Adeli na, bawal na.
2: Ang mga driver po, kusog manabako.
3: Bawal ng manabako ng mga driver or pasahero basta na sa public.
2: Bawal. Bawal o masakpan.
3: Ha?
2: Nabay ba mga driver nga? Kasi, mapay mo sukay mo yop-yop.
3: Adi, report na sa LTFRB.
2: So, muna diha mga sukitik paminaw. Isig ko anay ba? Isig bantayay. Isig ang pingay. Kay karon lagi mga kaiksunan sa ito nagingon na sa Bohol raman na hitabo, sa Indonesia raman na hitabo. Ang ato diri, daghan ba yata mga kakahuyan po? Daghan ba yata mga sagbot po mga kaigsunan nga? Ultimo kanding kabo mga kaigsunan di na maka sab-sab gumikan sa kakwana, patay. May saga, botangan mo nag eyeglass nga brown, kanang matas baka di ang kanding kabo, guban pa, di na mo sab-sab.
3: Eyeglass nga green?
2: Oh, sunglass ba, sunglass?
3: Sunglass kaya ni green, dapat kaya pa green man na ilahang lantas sa sagbot.
2: Oh, green.
3: Brown, ubrom laya.
2: Laya dahil, mali dahil gapon, wag gapon. Sa kasa tayo butang yun eh. Ma, estudyante man tag, mag-discuss sa dire, wag gapon ta, color blind gapon. Eh, kung maglisod bitaw yun ko?
3: Maglisod yun ko, color?
2: Kana, oh, kana tabon sa sakyanan. O mo ko kabaloon saan ng kulura?
3: Gray man na.
2: Ha?
3: Gray.
2: Oh, kay kuspaw naman.
3: Ano sa mali, nasa una?
2: White.
3: White? Di, oy. Gray na. Lay, itong white. Nang white to, kanang nasa likod ni mo, kanang edging sa K5 o, muna'y white.
2: Ah, di lang kay kumulingi, kay makita akong pahak, there's loyong.
6: Nipis-nipis tarbi dako dari na pita.
3: Sige, dako na. Talikod ako. Talikod. Good, dili naman ko. Na, wala naman ko. Na, sige, good. Parang nga. Parang muna gingon nga. Wala ka gitago ba? Sige daw.
6: Ha, kusog ka mamuli.
3: Dili, man. Good. Estudyante naman naman buli. Sige, sige, sige. Sige pa. Kulang pa. Side view raman na. Tarong, yun. Ato bang, yun. Karag yun bang. Kanang talikod, yun ba?
6: Ay, kay.
3: Ha? Tumalikod. No! Ano ba? Sige, tumalikod. Na. Mura na mo dahil kag-ubis po, no?
6: Ha?
3: Mura na mo dahil kag-ubis po, no?
6: Sekretary hinungdan, yun na sila mo tanaw. Okay na, na? Inipis na?
3: Inipis na yun.
6: Inipis na yun? Pero madala-dala pa.
3: Madala pa.
6: Okay pa. Pero, di mo na di may tanaw, Tons?
3: Tili.
6: Ang atubangan ma, ayun mo mang naw. Wala to, agyo na yun. O, nakikita, karoon pa ko kakita. Karoon pa madali ni side view dahil, liit mo yun na. Okay lang. Nano ni... Taliko man po ko yun, nagpadala po ko niyo mo. Ito, na inoon, din siya ito.
3: Break siya ta, break siya ta.
6: Pero why problema? Kay, may naman makangatog ang gitas tinoon.
3: Oh,
6: sige, so pagbalik na mo niya, mga higala, dugag ang mga iso, ang mga isugutanan. Kaya alas 8 imidya na. Stand by!
7: Foro de los Pueblos.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
10: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3Bio.
12: D3Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
10: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: Mapalit sa mga D3 Bio. K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
14: Dan salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Nasadiin ang ubang mga kagsuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind niya itong September 1, 1909, ang syudad sa Kabukiran sa Baguio, opisyal nga nahimong syudad o chartered city, pinagi sa Akta Numero 1963, Act Number 1963 sa Philippine Commission nga nagbago sa kaning pinoyanan sa mga lumad nga ibaloy nga gitawag kinila Kafagyao nga itong nga nahimo ng Summer Capital of the Philippines. Kini nga mahinungdanon nga panghitabo, dili lamang kini nagtimaan sa pagkahimugso sa modernong Baguio, kundili nagpakita usab sa komplikado dong panagtagbo sa mga ambisyon sa kolonyalismo Amerikano o sa pagpapahawa sa mga lumad gikan sa ilang yuta. Matupad sa wala pa nahimo ka ng moderno ang maong Bukiran sa Baguio, gipanagiya ka na sa mga Ibaloy people o Ibaloy nga mga katawhan na pasabot nga wide open space nga lapad kayo o puno pa sa mga kagubatan o lasang hangtod na sa mga bulawan nga ana makita sa mga kasapaan. Matupad ang lapad nga kayutaan diya sa Baguio, panagiya ka na sa usaka nga nagngalan Mateo Carino, usaka prominente nga Ibaloy chief nga matupad ang pamilya na ninimuyo na diha og nagkultibar sa maong kayutaan sa pipila na kamang henerasyon. Ang pulong nga Baguio, gikan ka na sa pulong nga Baguio o nagpasabot moss o gamay nga mga sagbot. Matod pa, ang sinugdanan nga sa diin nagsugod ang development sa Baguio nga sa diin ang mga Amerikano nangita og lugar nga bugnaw labi na sa Kabukiran nga sa diin o sa kalugar nga sila makarelax katungod sa kainit sa Pilipinas. Og diri na nagplano sila nga mangita og lugar nga doon sa Kabukiran. Og dini na ang usa ka opisyal sa Amerikano nga si Dean Conant Worcester, usa ka zoologist, nangulo sa ekspedisyon aron mangita og mga lugar nga angay nilang matawag the summer capital sa Pilipinas. Labi na sa panahon sa tinginit, kumana kumbinser si Secretary of War Root nga magbando sa maong misyon. Sa paglabay sa mga pipila ka bulan, si Gobernador General William Howard Taft atol siya ang pagbisita niya atong 1901, nakadaig siya sa klima nga namatikdan niyang nindot ang hangin, prisko ang mga pagkaon og nindot na kini nga kapahuayan sa mga opisyalis sa mga Amerikano. Apan ang pait ni mao ang pagpugos sa mga ibaloy nga papahawaon sa maong yuta nga kabili nila sa ilang katugulangan sa pipila na kahinerasyon. O gisugdan na ang pagbasa sa maong balaod noon sugod atong Agosto 4, 1909 ang first reading, isugdan sa ikaduha pagbasa o pag September 1 dito na may took effect o opisyali na gistablisar ang Baguio bilang usa ka syudad mga 117 city na katuig umilabay 117 years ago today. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix. Pamasahang butika Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
18: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
19: Tungod sa imong bad breath?
18: Mag-Clinicas 4 Biotics.
19: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
18: Clinicas 4 Biotics.
19: Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
18: Nga hinungdan sa tooth decay.
19: O bad breath.
18: Clinicas 4 Biotics.
20: Matsoy ride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
18: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tika, matsoy ride na ta.
21: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
20: Sige ka, Gidia.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
20: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
18: Extend Supplement for Men.
14: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, Corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
22: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.

0: bibili sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang D3 Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
9: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
10: Foro de los Pueblos.
11: Alas 8:40 na mga isyon. Balik kapon sa itong pagkapanagubanuban. Kanigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanunay ka MITC. DTX 500, DTX Coffee Mix, Oga, D3 Bio, Kabusaw.
10: Foro de los Pueblos.
12: Kini si Kakipay, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oga, Spore Bio, DTX Deep Halubos.
11: Dari sa atas balita, Tons. Apay balita.
12: Na ay balita, LGU Balin sa Padayon nagpaligon sa sektor sa agrikultura. Kompletong detalye ka K5, James Bandukilio.
0: K5 News FM Live Report.
13: Lungsod sa Valencia, parayon nga nagpaligon sa sektor sa agrikultura pinagi sa pagpadayon da sa mga inobitibong nga proyekto nga makamugna o gabili gikan sa lokal nga mga produkto sa amahan o makamugna usab o dugang mga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga lokal nga mag-uuma sa lungsod da. Kaniatong nakalabay nga si Managi

0: Vendors Association DA. Ang inisiyatibo nagtumong niya sa pagbag-o sa lokal ng mga utanon ngadto sa mga dugang ng mga produkto, pagtabang sa pagpakunod, sa pag-usik sa pagkaon na o paghatag o dugang ng mga tinubdan na sakita alang sa mga mag-uuba o mga miyembro sa asosasyon DA. Atol sa pagbisita, gisusi ang gisugyot ng mga lugar alang sa maugang proyekto samtang ang mga diskusyon na uban sa Municipal Agriculture Office o mga miyembro sa asosasyon nagpuntig sa ilang kasamtagang mga kahinguhaan na kapabilidad o mga kinahanglanon alang sa malampuson na nga pagtukod sa negosyo nga ilang panginabuhian da. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James Ditre Bayo Burukilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros sa Kaki 5 News FM.
1: Kaki 5 News FM Live Report.
2: Alas sa 8:42 na. Dari na, dari sa tatons, ining ko antons. Pwede ba nga muraman sila og ko antons? Di na sila motakol sa Article 3.
3: Oh, yan ang right sa prosecution. Kaya paminaw silang makakonbikto na sila.
2: Maba?
3: Di ilan ang pabutaran. Kaya bisag usara sa article ang makakuha o 16 butos. Impeach naman na si Sara.
2: Anya, sa bulan ko no sa Oktobre, tibok ko no sila adlaw.
3: Okay, paspasan na nila.
2: Okay.
3: So, usan na lang ka-article ang ilang kuhan. Human aning sa Article 1, usan na lang.
2: Human naman ang Article 1. Aw, 4. Human ang 4.
3: Human ang 4.
2: Niya, 1 na po.
3: Kayong 1, Ron. So, human na ni ang 2 na, di isunod nila.
2: Di na ang 3.
3: Di na ang 3.
2: Paluma-luma man mo.
3: Kuhan man ano, kanakaroon intelligence fan. Katong sa 3.
2: Katong matong iyang mga asset-asset siguro.
3: Unexplained wealth.
2: Unexplained wealth? Hawa, giyo di ay. Ipabugat po to niya. Ano di man ninyo ipadayon? Astang buangan ng mga tawhana.
3: Dali ba si kadalian sila nga makonbikto na giyot? Kaya binilag okay na. Basig human ang...
2: Nga naman na-convince na si Ruben?
3: Basig na-convince na ba nga?
2: Si Ruben?
3: Oo nga. Nakakuha na sila sa 16 butos.
2: O, dali-dali o nila. Kay... Nga naman, basin o ga sa majority, mausabag ilang una-una, mubalin sa minority.
3: No, basig po.
2: O, dili baka ha, ang katong nga tulog ka minority, basig mausabag ilang una-una, di sila mo dayon sa majority.
3: Na kay mubutar na ri og conviction
2: og sa abo pada ganina story man ni abo.
3: Abo
2: hapit nang sikan kami gyud sir,
3: hapit na gyud. Pita kanang mga science naman ning ina ni ko
2: tan dondon. Hapit nang sikan kami ingon si abo. Wapun na sa gadgets
3: sa mana og GCT kay
2: wala wala na sa kanon sa nang
3: sikan pero sikan kami wala
2: ka baka ka kanon sa nang sikan kami
3: wala na. Wala na ka ba lo doon doon? Ay, angay na ito ning kanan.
2: Una, di, ang bot pa sa bot doon ba nga?
3: May bustadihan na
2: ito ni. Tulid na ba? Ayaw nang kanan. Ayaw na, sige. Ayaw, tulid na ba?
3: Tulid na ang kinabuhi ba?
2: Ay na, sige, pang black.
3: Oo, pang black.
2: Oo, ano? Black pa mo. Sana na, kusog mo na pang black.
3: Kusog pa rin na siya pang black ko rin ay.
2: Ngay pagi lang nako, ako lang dawaton lang diri nako.
3: Amon sa good day.
2: David to mga sukitik pamilo. Tinga bitaw ko ni abo. Pagkuha na ko tubig ba? Kay ni inom ko tubig ba? Kay homa naman ko sa Conditex ko mix. Ingon din siya, dool din siya turns. Hapit na ang second coming. Ko, pastilan.
1: Foro de los Pueblos.
2: So kay hapit naman di ay, so mag-usap na kita. Magbago na. Gikan diri sa pinakaibabaw, hangtod sa pinakaubos tons, kung on sa mangali ang inyo hanga gikawat, eh, pwede yuli na ninyo.
3: Yuli na, kay mabalik ng Ginoo. Sa on pa man ninyo.
2: Taka na kayo mga sign sa Nepal, sunog, kini.
3: Oo na. Kanya,
2: nakoy ko ang tons, natoy laing reliyon ba ako na istorya ba? Ay, good morning di ay ni Kuan ha. Good morning.
3: Oy, bro Danny. Jeep Regalado, may buntag diha, bro. Oh. Jeep Regalado.
2: Speaking of Regalado, si Sir Arlot Pod.
3: Arlot Regalado. Arlot Regalado.
2: Sakay no. Pato no. Anya, ang sumpay. Sakay no, sa to?
3: Sakay na. Lunod na.
2: Oh, lunod na. Di pa lagi na oh. Grabe. Nagkuha na istorya lagi nga. Yeshua di Misaya, masiyo to? Aligir na nawag na po
3: siya. Yeshua di Misaya nga grupo.
2: kanindi ko nung atong

0: kalibutan. Na kinikalibutan na to, mo ni ang tiil sa Ginoo.
1: Ang tiil.
0: Tilo na?
1: O ko kabuluan na nga mo ni tiil.
0: Nga! Ako sa giingnan, asa na pitana.
1: Asa man ang kuko?
0: Kay akong duulon. Kapas na mo ni siya. Plasmit. O ni, tiil, o niya. Nagkonsa na yung Ginoo, nagbarok, naglingkod eh.
1: Agalingkod. Oo. Asa man unsa niyang tiil? Nadiri tanan?
0: Ning kalibutan.
1: Gani, nadiri ang duha ka tiil.
0: Sa Dumaguete?
1: Dili sa
0: kalibut.
1: Gani sa tibuok kalibutan na ang duha niya ka tiil gapatong?
0: Mura.
1: Sa laing planeta tong uban.
0: Mako kasabot pod.
1: Anya ang iyang lubot asa man galingkod.
0: Sa iyang
1: tiil. Uga pungko siya.
0: Gamhanan, hindi na nato pangutan unog asa galingkod.
1: Naamay tiil diri.
0: Si Orle may pangutan. Ah, kay naglisod manggali siyang tubag. Naglisod magay kong sabot sa iyang ingog tiil. Basta mo na giingon.
1: Ah.
0: Ikaw nga, di igyan po na sila mo kuan og Diyos, di sila mo tawag.
1: Yeshua ni Messiah again.
0: Yahweh.
1: Ay, Yahweh. Mm-hmm.
0: Kay kana kunong pangalan sa Ginoo, di gina mausap.
1: Yahweh gina.
0: Yahweh gina. Ah. Oh. Kay ugmayin ko nung kag-Lord na, dakan may Lord.
1: Dagan
0: Diyos,
1: Lord.
0: Diyos, Diyos. Oh. Ang umanggali ko nung nga, gigamit pang pangalan ni Jesus.
1: Mm. O niya. Yeah, so dili po sila mo tawag, Jehovah, Jehovah, man po ang laing ngalan.
0: Original gali, Yahweh.
1: Oh, Yahweh.
0: Oh. Yeshua de Messiah.
1: Yeshua de Messiah.
0: Yahweh.
1: Yeshua de Messiah, Jesus Christ, manguna.
0: Kung di lagi sila mo, hubad lagi o pangalan gud sa Ginoo nga.
1: Yeshua de Messiah.
0: Yeshua, Yahweh.
1: Yahweh, gud.
0: Yahweh.
1: So, ang nagog mag... magdala kag mukon kag motor niya mulam kag motor
0: Yahweh.
1: Nga asa man tong imong Yahweh dili na
0: mo dili gapon no nando Yahweh is motor gapon
1: oh ma blas ah, dagi hapon blas bimi gapon
0: bimi dagi hapon
1: Yahweh man
0: ah matay or de tinuod to or tawa ali bitaw
1: ma bitaw ilaha pon ang pagtuo
0: ilaha pon da pagtuo
1: ilaha pon ang tinuod
0: mm-hmm. Ila magid pon na
1: ato rang irespeto.
0: Irespeto lang. Mm. Kay kanto lagi nga, o sa ka-relihiyon lagi nga, sige pang-convince na ako, kay kuan, lagi ko no, 6, pala to, 66. Morgan ko ni malangit,
1: 66. 120,000?
0: Lain po tong 60, parang 66.
1: Hmm?
0: Pinili lagi ko no, tos ginoo.
1: Ah, pinili lagi.
0: Oo, kaya.
1: So, gaihap sila, sige.
0: Sige, lagi hap.
1: Sige, sila lagi hap, upila naman ta, kasi ma, sobra no, na, ay, mabili na ni.
0: Mo, beto na ingon ko niya, ika 67 ako, mapadin mo na kompleto. Mm. Kasi din naman po yung mga membro anak, di malangit.
1: Nanawin mo.
0: Anak, nayabag na noon, yung kalakihan.
1: Yung mga taro, taro, kinsa ka nga, di na malangit nga mapulian, Bernie.
0: Oo. Oh.
1: Disgrasya na po.
0: Ay, kawagay. Abin ninyo, ang kaluwasan sa tao, maluwas na kita sa atong sa grasya.
1: Sa grasya sa Ginoo.
0: Anak, lagi na.
1: Kay tungod sa grasya ng
0: Why?
1: Kamu pinagi sa inyong pagtuo.
0: Dundon, tinood na, dundon.
1: Dili pinagi sa inyong mga buhat.
0: Why
1: Basi ang bisangkin sa magpasigarbo.
0: Why religion nga makaluwas? Tinood yun na.
1: Iya, tagkaluwasan.
0: Iya, tagkaluwasan.
1: Ha?
0: Why religion? Oh, religion.
1: Religion.
0: Religion. Oh.
1: Religion.
0: Murag si Richie, gipangutan na dito sa LTO, on sa nga region. Ang ikibutang Roman Catholic. Kaya kinuha siya religion. Religion. Rehion.
1: Rehion.
0: Oh, anong ibutang Roman Catholic.
1: Oh. Jason Paira Vlog na minaw.
0: So, mo na diyan mga sukitik paminaw. No, ibitaw no. Grabe na niyong panghitabo. Baha.
1: Mm.
0: Oh, tingala ka, il ninyo nagbaha. O niya, ang haze niya abot diri. Nahitabo sa Nepal. Uguban pa nga mga dapit.
1: Ang Nepal ko na murag mo usban. Murag na apa ko na sikan batch na po sa tubig ng mga...
0: Okay, daghan pa mag-mga tao.
1: Oh. Asa okay, daghan pa mga snow ba nga katunaw?
0: Oo oh, niya, pero ilan na itong mubakwit? Kuha na ito nila dito? Ilan na itong i-abandonar?
1: Na ito'y area sa China, no? Nga baling timing nga kayo. 14 minutes. Naanay, ni pop-up na ba nga naay kuan? Naay mahitabo nga...
0: Ah.
1: Nang naay baha nga padulong ba?
0: Mm.
1: So katong maestro nga nakadawat sa
0: China
1: kuan...
0: China dito. Katong ito sa Nepal.
1: Dili, sa China to nga sakop na. Sa Tibet China na to siya.
0: Na
1: nahitabo nga gipahibalo niyang principal din giangat nila 900 ka mga estudyante.
0: Wala na gipasaka.
1: Gipasaka sa bukid ba?
0: Ah, gipasaka. Dili. Pero wala na gipa-eskwila. Instruct ka na nga. Diretso na mo.
1: Oh, gay nag emergency bill man sila. Ting!
0: Ma,
1: sunod tanan.
0: May gali, no? Kaya ni pop-up.
1: Mao gani. Nakakita sa asa to, murag alert na guys sa ilahang nga unsa na. Nang murag sa ato, DRRM ba?
0: Mm.
1: Pagsaka nila, igor sila nakasaka. Hurot yung kawasa itong
0: imayos pila. Katunin do to. Kining atong DRRM, DR, kanlaon? Sa gabi, sige magtimo.
1: Sige man, kuan. Pero layo, kahit sa kanlaw.
0: Sipe, waya ayaw, yapong signala. Pastilan na mga suking tigpaminaw.

0: Stop! Stop!
1: Stop.
0: Mayo buntag, mga suking tigpaminaw.
1: Good morning to all of you.
0: Ug sa atong mga kaigsuonan nga dili nakasabot sa sitwasyon ug panghitabo karon.
1: And to all of you that our brothers and sisters cannot more understand what is happening today.
0: Tungod sa nagkalain-lain nga mga panghitabo, malain nga panghitabo sa nagkalaing mga nasod nga ato nga nasinati.
1: And other part of the world that their tragedy we are included. And especially Sir GP of Toyota listening. JP Baldado.
0: Ako tragedy na si Sir JP.
1: Delay. Siya nga. Kami ang mahimo sa script magpa-advertise.
0: Ah, magpa-advertise?
1: Ang Toyota.
0: Ang Toyota?
1: Oo, kay mamaligya sila isuso.
0: Gwapo itong ilang bagoron nga kuha, no? Hybrid nga EV ba? It's EV nga. Toyota. Sorry na. Oh, sige. Gwapo.
1: Pa-advertise sila si Sir JP. Sir JP, good morning, ha? JP Baldado.
0: Oh, sa atong mga kaigsuonan nga gikapoy na pod sa paghuna-huna og unsaon makalingkawa sa mga problema.
1: And to all our brothers that they are thinking that they are very hard and very, you know, that's the kind of the living things that in the world that you cannot say sorry, but something else that might be you. Because of the problem that surrounds us and maybe the attempts to be heartless or hard one to involve in the planet of problems. Ay. Sarap naman eh. Something.
0: Ayan na kayo mo magproblema pag inom na mo og Mighty C D3Bio og GTX 500.
1: Important is take Mighty C D3Bio and GTX 500.

0: Aligir al Hongkulada, Kamsi! Morning ni mo dia, Kamsi. Manatigong oras to, sa ngalan sa mga CEO President, the generous bossing, bossing Doc Ramiloy.
1: Area Manager Santa Catalina, Mayor Pevo Banya, Naligan.
0: Morning usap nga to ni Dudong Ninuligan. Congratulations, Santa Catalina, ha? Congratulations. Lolo Pidot, good morning, Lolo Pidot. Picas Lawaka, Jonathan Kalbog, og Abu Dwin Ulpus. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, Detex 500, Detex Cofemix, og Ditri Bayo, Kabusaw.
1: Kini si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay naka Detex 500, Detex Cofemix, Ditri Bayo, Explore Bayo, Detex, Balubos, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros!
2: K5 News FM,
3: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwa.

0: Padlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, mga sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang hubag-hubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mausab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C?
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
2: Mm.
3: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nga nung kita mabungol.
3: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol ng mga

0: correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mopalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mopalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og ka Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
6: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
0: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
6: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
6: Palagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
6: Hosto.
0: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
6: So dako kay mo ma-save.
0: Tag 25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
6: Correct.
0: DTX 500 nga adun nay D-sugard, sugard cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
6: Husto, Doc.
1: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
8: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit, iliho. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
6: Ah.
0: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok,
6: brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
6: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
6: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
1: DTX 500!
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
5: Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsul sa buntag,
5: tulog po kakapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida, damay lang naabugog taligsik,
10: kung nagsip-onon nako.
9: Pati ko og Mighty C.

0: pesos 3 times a day.
1: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
0: abog og taligsi
1: ko ng masuklan.
0: Epektibo kayo.
1: Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
3: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
3: Mm. Nadyo pa naon, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
3: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Mm. Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
4: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
3: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Mm-hmm.
3: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
4: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
3: Uy, nindot na.
4: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
3: Mm-hmm.
4: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
3: Mm-hmm.
4: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
3: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
4: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
3: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
4: Correct.
3: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
4: Mm.
3: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
4: Oh,
3: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Mm-hmm.
3: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
4: Mm.
3: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom. Ug makuha na ako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
4: Mm.
3: Ug pwede po na ako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
4: Wow!
3: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
4: Mura di ay nag-topical cream.
3: Mura yun.
4: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
3: Mm.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
4: Mm.
3: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
4: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
3: Mm.
4: Alpha lipoic acid.
3: Mm.
4: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
3: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
4: Mm.
3: Nga naa sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
3: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
4: Uh-huh.
3: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
4: Ay, kanindo.
3: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
4: Of course, wala.
3: Mm. Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
4: Correct, Dr. Ramil.
3: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
4: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
3: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
4: Oh.
3: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
4: Taway kayong immune system ani, Dok.
3: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
4: Of course.
3: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
4: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang detribayo.
3: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
4: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio.
6: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio, after 2 months sa pagtingin, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Isigami Alontaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-gyud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Apalit sa mga butika.
3: Ang pag-inom o kape, Sir GP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahina sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
3: Kay kung hinay dagway Sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families nga antioxidant.
3: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
9: Oh, si Richard.
10: Siging galabad akong ulo.
9: Tasa dahil kong blood pressure.
10: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
9: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
10: Ano normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: Kantong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
4: naadyo
3: yung gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
3: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
3: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumbahan.
3: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir JP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
3: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Mm. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Maujud na.
4: Mm. Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Mm. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Mm. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
3: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
4: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
3: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Papalit sa mga
1: D3 Bio.
3: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid.
3: Mm-hmm.
4: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, pero kung D3 Bio
3: naadto
4: na gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3Bio ka kay naay gallic acid ang D3Bio.
3: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
3: Murag wardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
3: Naapod
4: siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong bahay.
4: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
3: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
4: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw og abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Maayong buntag, mga ka-K5. Today is September 4. It is Friday. Yes, Biyernes na. Thanks God, it's Friday. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta inyong kabuntagon? Kumusta ang Biyernes? Medyo mainit ang panahon. Sakto lang. Dali siya init. Landong lang gid siya. Actually, ni init na. Kakasabi ko lang, ni init na siya. Right, another 1.5 hour ang atong pag-aubanan. Kauban sa itong mga love songs today and yesterday. Sa mga ganahan mo request, you may text sa itong official text line sa numero 0910-7861478 and 0936-207-6754. Pwede saan mo maka-chat sa itong official Facebook page that is K5YAM. Ang spelling kay K-F-I-V-E space Y-A-M. Mga isa sa Facebook. Ano lang. Follow me. Charis. Follow the leader. Diba? Ang bilis ng panahon. Biyernes na. Sabado na ugma. Domingo. Then eventually Lunes na sana. Nanaragi na kapaspas, no? Mabita na ako sa mga, ay, layo pa kayo tong Desembre. Pero kay, I don't know, sa kadugay na ko sa kuan sa BPO industry, kay marag paspas naman kayang panahon. Kay ka nang bago pa kang gaswildo. Unya, di akabantay magswildo na sa... Muro siya gibantayan ang swildo. Unsa pa man di ay, anong manarabaho, makagula hagabantay ang swildo, di ba? Oo, may mag-anak tang Chris Aquino nga ang pinakaunang swildo kay ihatag sa inahan, ang katunga ihatag sa inahan, ang katunga ihatag sa simbahan. So, wadyo dyan ang inahanlag swildo. Oo, may hindi ba ta anak ni Chris Aquino, Zay? Oo, ano lang tayo ka ng lumalaban na lang tayo oo, para makasurvive. We manifesting nga, sana all kinay na na, no? Kanang... wala pa naabot or naabot na ang swildo. Pagyapon na hurot ang last niyang swildo, napay nabilin. Oh, that's what you call financial freedom. Let's manifest nga maka-financial freedom ta. Bahala og mahal na kayong palaliton sa Pilipinas. Actually, nagkataas na gid ang rate sa dollar. And actually, for those who don't know, kung taas ang rate sa dollar, bati kayo na siyang ipiktor. Bati na siya og ka ng meaning dere sa Pilipinas. Kaya mas mugamay ang peso. Mas mugamay ang peso, mas makataas na gid ato ang kuan, mas hamot na gid ta. Wala na gid unload na gid Pilipinas. Lucky for those nga gasildog dollar. Kita ani nga pesos-pesos na lang kanitong swilo ti. Wasan pag ay, nako, ano sa patama dato ani? Kano sa patama? Pamilya ni Henry C. Henry C. baka naman. Charnas, kahit kaano kahirap ang buhay, don't forget to wear your smile. Smile kita always. Moragi na to ang panlaban sa kalisod sa kinabuhi. Kay kapoy namang yun, makaingon namang gitag para kanino tayo lumalaban. Lumalaban tayo sa ating mga utang. Bumabangon para sa utang, sa loan, o uban pang bills. And of course, sa mga ipang swildo, sa mga nangurakot deha. Makahimot ito kay paminawon, no? Kay pag mga ultimo, gani yung mga ginagmay, gani yung mga offender, paspas kayo silang makapapriso, paspas kayo ang dagan sa kaso. Unya, katong daghan kayo mga galingko dira, nga dagko pa kayo, bilyon-bilyon pa nang nakawat, taas kayo ang process. And ang much worse pa, di pag yun mapriso. Oo, so only in the Philippines. It's more fun in the Philippines. But let's pray nga ma-overcome or masulbad na in taon ni Pilipinas kung mahal. O masulbad bagyod. Alright, sige, later ato ang i-share ang horoscope nato today. Mga lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And also, if ado natin may sharing a historical events for today's date, September 4, mayong buntag dara kay Junwar Lisundra. Mga peta, Junwar! Mga petag DTX Coffee Mix, di ba? Parisan dayon nag-init nga pan or init nga pagkaakanon o dasulbad na wala pa pwede ragin ng DTX Coffee Mix. Daga na kayo siyang binipisyo sa imong lawas. It's because yung mga ingredients nga made in purong herbal unlike sa mga na usual instant coffee or 3-in-1 coffee nga yung mapalit sa tindahan. Kani kay safe kayo siya gamito. Nakan siyang beneficyo sa imong lawas and makatabang pa siya sa imong or pag-detoxify. So DTX Coffee Mix, nakapi ka na naka-detox ka pa. Available sa indol nga pharmacies nationwide. Let's have our first song by Christina Perry, A Thousand Years. This is DJ M. Welcome to Morning Love Drive.

0: D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang sa pangalan, sir?
3: John Nang.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
3: Mm. Imo naman ko. Tungod sa akong lung cancer.
2: Mm-mm.
3: So, pag kimo na ko, bidangok ko sa alternative medicine.
2: Mm-hmm.
3: Pero sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumuha pasinti nga nagluya. Pero ako ko sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya kung saan?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning dagunta, gitagahan ko doktor o maitisi.
2: Mm-hmm.
3: Dayon, D3 Bio. Dahil mm-hmm. pagkagabi, katong DTX 500. Oras Diyos, sige kaya pong kagkimo.
2: Sige kaya pong kagkimo.
3: Oh, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Mm-hmm. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko.
2: Mm-hmm.
3: Nakaroon, kawalo na kong kimo, oras Diyos, na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.

0: suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
3: Andi na ang Vitamin C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na?
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na?
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kunsita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay E3 Bio o kanang unsa ba isa oy TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumad bitaw sa state ani ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state og tumar ani?
5: So wala pa siya ninyo ma'am unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya makubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, may kising. E3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: E3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
7: Kasagit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mang Klinika Spore Spore Biotic, katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
12: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
15: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
16: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
18: E&C Mart.
17: Your all-in-one store. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
11: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
19: og Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event.
22: Sa siguradong ikay mo, babasayaw!

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
0: Morning Love Drive.

All right, that is Photograph by Ariel Rivera. Welcome back. It is now 10 to 12 atong oras. Gatugin natin sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. nga nangita sa pagpa-extend o pampa-extend silang paglabing-labing. Oo, labi na kung si Mr. Wanahuyang na kinahanglan na jugtabang sa iyang performance. Gamit lang Extend Food Supplement for Men. Alang sa mga nangita, daraog pa pampahumot silang ilok, pampa-fresh, gamit og DTX. Or Clinica Deo Fresh sa mga nangitag sabon pampagwapa pampahamis gamit yung DTX PD Soap. Alam sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, or ganahan baka nga healthy permeable brain and memory gamit yung Clinicas for Biores. Oh, hello ni Junwar nga gasugba daw siya anagun. Junwar pang hatag! Talami ba na uy? Oh, ba't ako yung gicrave ko rin kaginanggang? Ako lahi na magini magkagulang ta kay magka healthy living naman. Murag ang lawas naman nato mi mabalibad. All right, today is September 4, 2026. Magsugod ta kay Virgo. Kung unsa man imong buhaton, sigurado nga ligtas ang sarili. Kulang ka sa pakikisalamuha sa kapwa. So dapat daw sugda na para dili kalayuan sa imong mga kauban. Posibleng aduna kuno imong luod sa imuha tungod kay dili nimo mahatagan og atensyon. Ayun. Pakisama Virgo. Oo, no man is an island, ika nga. Pero usahay kay labi na sa mga introvert, no? Mas ganahan ra jud kag ikaw rang usa. Depende ra gina sa personality sa tao, but ikaw daw Virgo, kailangan ka makisama. Numbers kay 14, 15, 25, and 41. Color kay peach. Sa Libra, ayaw ko na patuli ang mga promise nga mukita ka og dako sa iyang offer. Tungod kay piki ni and ganahan kaniyang uwaton. Ayun. Kana mga kuan, hindi ko naman nila lahat. Pero yung mga networking or kanang hindi ko ano ba tawag doon yung ingon sila nga kanang ang kwarta nimo pag imong i-invest kay mo triple mo double in ana amon uso kay na dati para karon mo wala na ka bantay. One thing good mga ka K5, wala gyud instant sa panahon karon. Pag inana gani nga mo kalit rag double imong kwarta kung invest nimo nila, magtanong ka na nganong mo dako og kalit. Unsay hinungdan, unsay pamaagi, dapat kabalo ka mag-investigate. Kaya mo, sige. Kaya mo, og mo, kuan ko, ma-invest ko 50 mil, mahimo ng 100,000. May kilala ko ganyan dati, mga anak ko, mga ka-boardmates sa una nga, nag-inana, ang katong isang ka-boardmate na ko is na doble ba yung gidang iyang kwarta. Pero katong uban, kay gidi malas. Oo, kay sa dihang ilahan ng turn, kay nilayas naman itong nagpa-invest. Oo, nilayas na kay dalakpon naman tingali ito or sa ito siya nahitabo. Munang dapat yun. I-check na ito maayo kung legit ba na itong transaction. Kaya ang kwarta, diragin daw na mapulit sa dalan. Kailangan ginahaguan. Alright, so walang maluloko kung walang magpapaloko. Ganun. Numbers for Libra, we have 2, 14, 34, 39. Color kay pink. To Scorpio, bisan sakit sa buot, panindiga kung unsa imong desisyon. Tagaig, importansya ang pag-observe and then dapat alert to ka Scorpio. Sakit sa buot, imuha man ang desisyon, imuha na po na siyang tulubagon. Ala lang, dili na nimo ikuan sa uban, i-blame sa uban. Kumbaga, kinsa man ang imong sala. Numbers for Scorpio, we have 3, 9, 19, and 44. Color kay brown. Sagittarius, dili ko na matumbasan o kwarta ang kalusugan. So, dapat saktong exercise and diet ang kinahanglan. Ayun! Totoo naman. Dagan ba yung mga dato diha, no? Nga, mas masakiton pa noon sila. Or,
Hinoon ang sakit, wala man yung ipili. Pero mag-unsa lagi ng dagan kita kwarta na atong kwarta, igo na po na itong ibayad sa ospital. Ipalit og tambal. Oo, parehas ano mga nag-online job nga mag-doble-doble na o kliyente, magtulo, upat, lima. O niya, halos wala na kayo ma-enjoy ang swildo. Kung lagi, gaapas kay lima ka buong kliyente, gidungan-dungan para maka-six digits, seven digits. O niya, kay ang lawas maningil, manggid na siya. Kumbaga, lawas man dyan ang puhunan. So once ang lawas mugabok, magkasakit ka, ang katoy mo hang kwarta, igo ra lang to nimo ibayad sa ospital. So dapat work-life balance yun. Numbers for Sagittarius, you have 16, 24, 31, and 41. Color kay blue. Sa Capricorn, kung ano na kay lakaw, dapat buhaton dayon para magtagumpay. Wala kuno kay makuha nga tabang, sariling sikap ka ngayon. That is why kinahanglan jud kabalo ka mo tindog sa imong kaugalingon para in kaso maabot sa panahon nga aduna na po kay bagyo nga maabot sa imong kinabuhi, and then walay mutabang nimo, at least kaya nimo mustan. Diba? Ganun yung buhay. Mahirap talaga yung buhay. At all the time, kalmado ang dagan sa tong life. Maagi jud tag mga balon. Numbers for Capricorn, we have 17, 22, 27, and 40. Color ka yellow. Sa Aquarius, wala na kay problema. Ituring ni siya nga isa ka magandang pagkakataon na may leksyon na hindi na mauuli. Sa ginaingon ko na everything happens for a reason, mga ka-K5. So, tanang butang na hitabo ni mo ron, tanang tao nga naabot sa imong kinabuhi or nawala sa imong kinabuhi karon, naa na siya rason. Kung unsa man na siya, mabalaan na ni mo puhon, you will realize someday nga, okay, so maudin ni siya. One thing is for sure, the reason why it happens is para rapod sa imuha. For mas better purpose. Trust the process lang. Yun. Numbers for Aquarius, we have 12, 16, 23, and 33. Color kay blue. It is now 10 to 1. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Julian San Jose. Enough.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jungang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po. Tungon siya akong lung cancer. So, pag kimo na ko, idangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nagig ko yun nga nagluya, hindi ko rin uban sa kumuha ng pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya kung saan.
4: Unsan ang mga produkto ni sir?
5: Kaning adabunta, gitagaan ko doktor o ITC, dayon D3 Bio. Dahil pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Hichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
7: DTX 500.

0: suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Sita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba sa oi tex 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa estate ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani?
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan diyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Aglay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 2.8 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
15: E&C Mart.
14: Your all-in-one store. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available,
16: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampokon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event.
21: Siguradong ikay mababasayaw.

That is A Place in the Sun by Stevie Wonder. Welcome back. It is now 10:41 atong oras. Ketugan na to sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix. Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DDX, BD Soap, and Sporbiotics. Alright, atong last ang gibasa kay Aquarius. Let's go this time kay Pisces. Kung gatuo daw ka nga sakto ang imuhang buhaton, ayaw na kuno pagduha-duha tungod kay magtatagumpay ka. Ayun, sunda daw imong gut feeling, Pisces. Ayaw na bali-bali diha. Ayaw na atras abante. Numbers kay 13, 15, 23, and 39. Color kay red. Sa Aries, aduna isa ka project ang mo challenge sa imong pagka bright and pagka maayo. Ang taglay na imahinasyon ay mahahasa. Sana all bright. O, kita ani. So kung Aries daw ka, ma-challenge daw imuhang knowledge, imong pag imuhang talino o karon. Adaba, challenging imuhang adlaw, Aries, parang ganun lang. Numbers kay 11, 12, 27, and 36. Color kay blue. Sa Taurus, happy ka karon. Pero maka-feel ka og selos. Likay ko no ang nag-aalok dahil mabigat ang kapalit. Ayan! Lahat ng offer, lahat ng bagay na ino-offer sa'yo, lahat yan may kapalit. Sa ako nang ginaingon, walay instant sa panahon karon, tanan na aginay kapalit. Oo, unless ko maka-encounter kag tao nga tinud-anay jud ang kuan, intention, okay na siguro, pero murag 50-50 gina siya. Diba? And speaking of selos, maka-feel mo jud kag selos. If you are in a relationship, if you love your partner, maka-feel man jud kag jealous. Jealousy? Oo, unless siguro kung gipakatawo ka nga dili ka seloso, kay naa mang pitawo nga inana. Pero lisod man good nga kung ang imuhang dulaan, dulaan pud og lain, masuko gyud ka. Lain sa di muha gud na imo sinina isuot og lain, malain gyud ka. ganun lang yung buhay. Okay, numbers 4, Taurus. We have 16, 18, 28, and 38. Color kay peach. Sa Gemini, pag-aalala tungkol sa kalusugan ang mamamayani ngayon dahil may dinaramdam. Ayaw ko no pabaya. Aoy, ana magina siya. Kung kanus ata magsakit or kung dili ta magsakit, wala lang. Pero pag magsakit na gani na, diha na. Diba? Di man ta matagam kung dili ta magsakit. Kung wala kayo ma-feel, kayaan pa man na ay okay pa na. Ligon pang atay, ligon pang kidney. O di man na matagam, o dili kasulay. Numbers for Gemini, we have 19, 27, 36, and 43. Color kay green. Sa Cancer, gagalangin ka ng kahit bata kung kabalo kuno ka, mugalang sa tamang paraan sa kanila. Correct. If you know how to respect, respetuon sad ka, mga ka-K5. So kung di ka kabalo mo respeto og laing tao, especially si mong kaugalingon, di ka respetuon sa uban. Respect begets respect. Ayaw buhata ang isa ka buta nga dili ganahang buhato nimo. Numbers for Cancer, we have 8, 16, 29, and 40. Color kay green. Last, we have Leo. Kung mangita ako nung kagtahimik na lugar para makapag-isa, ay indikasyon na may suliranin. So, masulbar na daw na siya, Leo. Meditation. Kinahanglan, ginesya kung ano natin problema or anxiety or depression para mas ma-clear atong mind, mas makahuna-huna at tagsakto.
Numbers for Leo, we have 2, 5, 39, and 42. Color kay Fuchsia. It is now 10:46. Wala na kagong oras. Tomorrow kay Sabado. So, Lunes na sa Tamagdungog. That will be September 7. Thank you so much, mga K-5. I have my bye-bye song by Karen White. Superwoman. This has been DJ Yam. Nag-ingong bye-bye. And Mayim Buntag.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ng memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3 Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya na akong mas kilo para sa ako ba daw adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
3: So kung maudo Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kag ka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
4: Og dili ra na, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
4: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow! Hangtod din na naman kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
1: Ditribayo!
6: O si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Nasa day kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Ano naman lang akong blood pressure?
1: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
8: Ang visio
1: nga may Ditri.
8: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo! Ditribayo! Health News.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.

siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan.
1: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM. Oras na!

na siguradong mag-enjoy ka. Ito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lie.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure.
6: Ang pingyang imo atay.
5: Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: No one ana makaug gana sa kama.
8: Masin og
9: may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: aduna powerful extracts.
6: Nga phytochemicals
7: og antioxidants.
6: Nga gikan sa palya.
7: Og di sugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Nga effective
6: batok sa sakit. Good diabetes.
5: DTX 500.
3: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kung ang kay Fernando po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend, supplement for men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
5: Like flavawaska,
4: epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
4: Extend supplement for men.
6: Isang kapsula.
4: Extend food supplement for men.
7: O si Johnny taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: This is K5 News FM, your official news and music station. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
12: Oras na!

Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ataw sa K5.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
4: gyud
5: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maoy na epekto sa imong lawas.
5: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
4: Yes.
5: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
4: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
4: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
5: Correct.
4: Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi an pod kamubo.
5: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
4: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
5: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
4: Lahi ra.
5: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
4: Yes.
5: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
4: yes,
5: normal nga mga tangtang ng imong
4: mga
5: buhok.
4: Tangtang.
5: So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
4: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako ra sab si Dok Ramil Oy, maayong pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio Health News.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayog.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayog. D3 Bayog.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayog. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palya,
1: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compound,
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500,
2: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sapul mo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap!

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: Narito po kami upang tulungan kayo sa inyong paglikas.
1: Maraming salamat naman at dumating kayo. Pakiabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Karangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.
1: Magiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto niyo mo nga, may mo siyang ahari ang Diyos sa imong kinabuhi. Imbita na siya. Imbita na siya.